Simang ya hazong program ko akas pa ni Tura Station ni Kukna Sona Manenga ni ke daudil san jamanos ni ba jong ahon di liu ni ko aras ka pa hindi ko warang ko aro zol zol ingnis ko warang ko was dok bonga ke makabos ni bonga ba jin na simang kna sona man gen yan akas pa ni Tura.

Chaarang ani rangan mandeni jangi tanganiyo mongsong batkapa bosurang nga. Ia rangsa mandeni bn bimangko mangrakatna arwan seng baljokani ko ba onna. Mandei chunga gita chaarang ako manjaude bn bimangrang an seng jawa aro rokom rokom sabisirang ko ba matna altubegen. Chaanirang ko ancheng mangani bosurangoni ko matna amma. Skangpara matpurungoni ko ganigpara misu samjakrangoni ko. Chaanirangoni ko protein. Fats, pamutum rang, vitamin rang, carbohydrate rang, aro mineral rang ko matna amma. Protein, anching ni BN bimang ko dalruru anina, anching salantio protein donggapa chaani rang ko matna nanga. Ia protein ara BN bimang ko dalruru aniko san onja. Ndi ba BN ni gadal tushu rang ko ba taritaitaya aro BN na energy ko onna. Protein gnanggapa chaani rang ara dochi BN natok, dut aro cheese rang nga. Mesu samjak rangoni ko ba jekai dal, gomi, nakap rang, rangkepa bite rang, aro becil rang ko, uan takkepa rang ngoni ko matna amma. Mandiyo chungmotan bisa rang ko mungsung bate, protein chuong jawde menggeni saani ko matna amma. Ya sabisi kon, protein, energy, malnutrition ne munga. Fat rangan anching ni energy ko, babel ko na, anching ni beeno matum dongjawde, anching ni been bimang ko deng ee rakhina da bel dongjawachim. Ia matum genang pa bosurang ko mungsong bate anching butter, cheese, dochi rang, wak been rang, aru geta matum genang pa bosurang oniko matna amma. Badam, besual, spun, narkel, aru geta takkepa, mixu samjak rang oniko ba matum ko matna amma. Carbohydrate ko mungsa.

Na simang ni National Nutrition Week mani ani ko kisigrani kita char nga ni ran chini an sengbal jokhani na nang chomot ka ba unga ni ya kata bichum ko rai Dr. Jedi da in marak ni agana ni ko kna sona mana ha ya akas bani tura da offering is Nikola Chivas yung aha Bollywood melody ni somero na simang tang tang Hindi film ni gitang ko kna ng skana man gen Tapos kang pa na simang na stage film ni git ko kna gamatang singa yan bisal dat lanin ni ng bagitong iya harugitara grahan.

Yan akas bani turan asmi so many bako lewan momani sa song tali gitan ko kna suna mani ga nege daud de san jamano sku bazi nga hon dilu ni ko waras ka ba hindi ko waran ko zol zol ingnis ko waran ko sku bonga bazi ni kna na man gen yan akas bani tura.

Yan Akashwani Turan asmang dali station ni Hindi aro English ko barang kok na swaha. Sumay da opunit kung baji mich kung aha aryo sumay na asmang na sa sungtal ni atiket trong ko matang iya. Skang bon asmang na Ivarot marak ni gitrong ko matang iya gitrong aro nga balga waha bibal katong ni baryo aro ungkat pataya ha askirang.

bon kame na simang sa sung tal ni at kitrong ko kamata ni sumayo lord hastings sang man ni kitrong ko khna soha ha sumay da opron ni chisa kola chiung ha aryo sumay na simang na mech krong ni program ko kamata ngia skang po na simang na bebita emarak ni gisuk ni khata ko kamata ngen

0: metriko 2017 no paska ha the game na de jol jol shilong my ba lady keno join ka 11 ko ba 12 ko ba ta game na diwan jol jol ununin 12 my ba muna paska im na de ang apure ni ko tontong ay ha noktang nak niya ay ang noktang nak game for ni ko tontong na nga tabang ay ha ang ni noktang mo daw dapat saktok tunga gamak ang niya ay ang ni magpapagpa dunga tuko na the game nang ni sigpa araw nga ngo de pante saksa dunga unbaksa na araw ang tutung ni noko dunga pa pante saksa dunga the game na unbaksa gamak saktok tunga tunga Muksong ani de dunga de dunga de konan si mo de ang muksong ani de for ni rong susok sa mong na de muksong ani ba susok na manja tarong nga Maksungan ni Diwan ang beautician nak na maksungan sam. Hindi bang ba, nukupan ni ka sa chakke, may bang ode. Igo ba, chusok na kita na batong atam anche, haka naman dya. Kunig mo ng training ba, chura everti ayo. Balsisa na taka ha, balsisa ni course ko taka ha. Balsisa ni course ko taka yung na dya. Machota, machotin certificate ng humat na ha. Kunig naman ode ang perler ang uba ka ade ka ha. Kaya experience rang na kairwa, isa gigini rang Di bang ba tao dapat nga mamang ko ba kaadong ko sa? Di ba ang ni maksungan ni Duan? Parler po nga kang chi? Sa man kisang chi? Ang tangan kulim na ka na maksungan ni Gnang? Nga nagnika ni di mande yung iyong na nagnika ni di tungaya? Tarangon mo kutan ang tango ba tunga? May na tao dapat nga mamang kam ko ba man kuse nga nga tang ba? Uni gaman rang nagnika ni rang tungaya? Isa di sa rang ko ni nanang ani ang gaman. Ang ni agad sa agpa sumerang ode ang mamang ko ba takta daw dupete pan bisa dongi mong na paska kita ang ngay ba? Bisa ang sumay po na tatakay nga. Di mong ba free time at na ode ang adikin virang ni ruwa, TV lang ni ruwa, pasko ba free yung time at ko de? TV lang ni ruwa, pasko ba de Bible lang ko ba Korea? Sungbat lang ko, kisip po, lekha lang ko, Korea ruwa. Ang ni kupatian ni dia wasan ng agen, wan matang ni jangi tangan ni oje ko tak kuba, matang na chol lakay at sina nga, as may iskang di bangbata sumayan tak play, wan di kwata ko chagro nga aro, bangbata may iskang nga daw de, bang a facility siyang bang a may iskang na ba daw at sino, parang ko daw RV chair ang wana pero na ba mat na aro ng e-training, tailoring lang iro na mat na, kam dongi jag parang ang mamba, parang ko ba, antang kangal to read pong umang ba warang uri e mong nade antang ko busy yung at na nga dikim na hindi so may kuri at tayo siya mo dikim na nga dikia ka na skin da oro ni cha lang meram na dikik ko pa chani ko na kata skin antang ni lai po che so may kumat nang bakal gija che ko tako ba gupam chipi aro chak chik na din ang so mata ang chingde chang gichang ang de kumakan chak chiki aro bam chipi che ko tako ba ka na to na nga niya de ko pa chani ko na kata skin plakon matila
1: Na simang bebita emarak ni giskni katawok na swaha, daw na simang nutrition ni gaman agan kakaniko kunangin, yano bakura gapa, Emma Chongmei Di Sangma, Dr. Barlia Muktaji Momon aro Albina CH Marakunga.

Naksimang tanuri sang mani git ko kena suahan, dok naksimang na Dewi sang mani git ko gak matang sekainga, kita rong a antsenga sungu.

Bonkame na simang Devi sangmani gi trongko khna soha aru yerang baksa mechkrongni program ko matani sumai ba yan bot na ha ta chigni ba jong ahon na simang delioni hindi khobor ko khna sogen yana kashwani tura

Nasimang Indra Danush program bagapan dok ni gitrong ko ga mata ni sumoyo. Makatam pagatam ni Nepali gitrong ko kna soenga. Da ochi ni kola chi ahon nasimang de leoni dung tang tang vir party program ko kna sogen. Gani bajio salni English kobor, gani chi bong o Hindi kobor. Gani kola chi vir party program gatam bajio Hindi kobor, ar gatam bonga bajio English kobor ko kna sogen. Yana kashwani tura.

Tentang tang film rang ni git rang ko ga mata ni somoyo dana simang bon kame yupraj film ni git ko knang namat na ha aru hindi film ni git rang ko watani somoy rang ba yanon bon na ha yan akashwani chura da awal ni snikolachi ba jeng wa ha dana simang ministry of agriculture aru farmers welfare ni tarigpa kishan bani yan bakchi gatham ni sponsored program ko knang namat gen

Somai da awal ni cikun kolachi baji waha ya nakashwani tura. Dala dun sugumun somai rango da anak simang bun kami deliani program rango kena sona mat naha. Ari yarang baksa dalna dun sugumun program rangba ya non bun naha. Kena tum sengapa plakon matela baksa walnam ya nakashwani tura. Jai hind.